0: se se ye ko hu aberwa pa no aberwa se mo nyina mo ya de hye anso wo ena ebusua no se betena wona benwa no so enkura nketoa e mo mpanyemfo e musikafo e fri saada na udi asesa ni di obi ade ma asesa enti wo ena obebo ho ban nyame ansuma obofo se de nana ye nye enti bebi anana akotena no nana hima akotena no koso ne sane yi ne firi ho e bia nya kwanya abeya ma yofo ohwe ni pampempem ena epe konwa no anso omokotena ho omose obi obetime de konwa no ye ntoma nipa wei ye ntoma nipa wei e toda otime hu se nipa oni omakoshia no ye ka ho ofa ke bi mu afa chen ho ye ka bebi bia nipa bi firi a kabi fira de hie busuam anso omokotena se a meka mo yosem ho asem na mo nyina aka se ye nto aba ma wei na oni ye nim na bi ko na bi ye de brunu yama ho na wo nya konwa no wi a nya nipa na omoto aba no ma wo no omo mebo ho ban e ye wo e na obebo ho ban ama e ye akonwa na yato aba ma so MDC DC so ye MP so ye minister so ye president so oye hwan de aka no ye wo na obebo ho ban enti me ka kyerɛ mo sɛ destiny journey no gua hodo bebere aware ye destiny journey obi ware ya na ware egu obi ware ya na bema na afatu abɔ ne yire no oba no ayam pantoa aguadua no mama ne kunu na di anso mo hyehye omo aware akwantu na se na ye odo oba na mo aware no ho ban bema na mo aware no ho ban enti won destiny journey aya wade no ene eduwo ena aba obi tu kwan se mi kwa Europe aba mi tu kwan mi kwa Asia aba kwan ban so ena otimenya akwanya ede fro eya international plane na otimi ko pie Europe uko pie Asia uko pie America eno de ya nani pa no refi kwan ban so na ofa so a odi tu kwan obi mpae bo obi ngosra obi sika obi afutuo enti uko duru ho wi a eya o kai wunji eno bi shame obi tie me ye di Father's Day obu anya wa papa no no anso ono na oso mu fura wo ntoma ono na bo a wo ma enne onsa so wa twade ye di eja no mo da otime kai safo destiny journey learn how to say I am sorry and every nyame asafo mu efre abusuam efre amayokuo mu efre nyuma mu ada nipa bi mo nsesi fom nyina ne se bebi a okoturu ye no nipa bi na ye tare fom ko ma wanso unim oya me busuani enti hwe ne so yie ma me ne papa bua me pen enti hwe ne so yie ma me da obeye ungrateful akere se nipa no obeyi ne nsa firi wonsa enya bibibia na ye mpaibo enya bibibia na ye ankonkyere enti ene me no twasoa ni pe bi omo anya akwanya na oy ofomo ye na wentimi anya den an o ampa mu ankasa ampa mafom na edin sunsun aso boni ebrewo obi wo hwe me a wuti mu nya boni da obe bi ya boni no ofo ano so wasi bi ya boni no ofo ano so osofo bi ya boni no ofo ano so ukrom hini bi ya boni no ofo ano so ukunu ya bone no ofo ano so oyire ya bone no ofo ano so wa baboso edi nechi aka obeka se me yire me kunu dia wo yeyi enye me ba dia wo yeyi enye wo yesa me nu wechi asimasi me sra wo dia dia me ba na ya en so ani me ba na ya ni amon atia me sra ofa cheme wo na ofa wa baboso na wo follow se ni pa no ana mo bebere mo ni amamfo anya asem tena se na hwe kwa ya wo de nipa no nya asem se ye ofom so ana wo bebi fom so enyumem ana nipa bi na obi na eboa wo e wo bebi a mo di dwa nwam ho politics no ho ene nipa na omobo o nyina asa wonachi adoma nyamede acha me ntine me nyakwanya hia mpanyimfo panyimfo tuka ba me nase wi katwe mu kwa me ne mpanyimfo bi ko hia ai na mpanyimfo nipa bi omobo a wono omo nyina asa yefre nipa nachi akọ nipa foforo nche a omo gina ho a omo ka ho asem ta na na matanfo no na me mpe ho asem aso ne me metana se hwe ye no no so ye ni papa pa inte wo se me ba na me be boa na de wo pe bi a won saka eneni pa bebre akonya wanya ni nyina so be ka se I am sorry ni papa ka se mafom na fa che me ye ni mka e fra sofo no mu bi so ehimfo no mu bi so ehima no mu bi so amayofo no mu bi so papa fo no mu bi so mama fo no mu bi so e mam no mu bi so obo akra unua ketwa wafom ma unua no hu ne se wafom e se menua ketwa wo de fa cheme obra mafom wo sister mafom fa cheme e bin se biom ene ni pa bebre sia owo ni pa bebre sia no me enye obi a na oya no enye obi a na heye no boni o fa tu tim obi nam ho a eya dwene se se ni pa wei die ne di ne chi obo onama moti e di ne chi onama nsu sunsun di ne chi obo onama nyame abofo di ne chi ente wo kana ono wan ka hwempu ade di ne chi no ene u be di
1: Jesus
0: to mo be bere mo hia o haw ni amane e ma mo shebra akwantu mo ene ni pa na ewu mo odwene kwa chira wi ase mo nya da bi edufiada nipa ye yi won na ambulance sun na ambulance sun na ambulance uko hospital ah en kranke toa enya cancer esikafo enya cancer ehiafo soso enya cancer kidney problem esikafo kidney asai ehiafo kidney asai yes monko dialysis dialysis soso yanko no kwa onyame okana Isaiah chapter 53 ose ne man tampianomo and all the sire yaro wano san nyame no afa hefa enama urem fi se me no kasa afa don't cover you are sin in your destiny journey once any people power same zone power same bio aso so wan kasa o check
2: sompa fm
0: aso ko di ni pe bi echi nipa wo no di ma wo bompa ma nipa wo no di sika boa nipa wo nya asem a otuka ofra ne ntoma na akotwitwa jo na no fra no kra onse wa onfa bio ohun miss call on return bio obo obi hu o miss call na chute zoom ko be fra back se ma hun miss call onse onfa bio adentia o form o ye no wa hun se wa form ene be do ko twere sem no mu pa na mere ma me kwan a ede baba hunam fam na mabobobobo nipa bi din to bi sasa no mo eva so on sha hwe kraya mo fa gana batwo kraya de efa nya dusuade nipa bebere nya kwanya aso safo na eye de asisa wono nsa ukokro moti na kentime fa onko obi kokro moti na bepiga wako the Ghana for ehunya sa abrofo bi ebesra me wo ha ache yekofa won airport amedi omo ba abrofo no beturu hamse ah enti na kwan ya yenina nina mu nie ene sa ye car sin nyina sese na we ye abrochi ane pa na otiso no mbeto oba tia no se oyene nua kura na obetu oba na tia na mse Ghana de ento oba sa praise him the Lord and na me no kasa afa nipa onya akwanya a odikan adam destiny journey adam the shepherd mo akwantio genesis chapter 2 verse 7 onya kopo the form not in anwuno onipa ohwe ye no ohu ne nkwa home egu ne mu ene onipa ebe ye okra ti asefo adam en sidan adam an kota asase mo bebre mo anya wunya de mo hwaso ye mo bebre mo papa no ma bobra ebiebie companies esi so mo hwe so ye adam wanya akwenya yenka in genesis chapter 2 verse 15 to 17 aya obeka ni tentama wa ne 15 to 17 ye wie pa obeka genesis chapter 3 verse 1 to 13
1: na awurade nyankopɔn de onipa kɔtena a ɛdi nturo mu sɛ ɔnɔ na ɔnwɛ hɔ na ɔhyɛ onipa no sɛ turo mu ha nnua nyinaa di bi na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ ɛni ɛfiri sɛ ɛda a mobɛdi bie no wuo ɛna mobɛwu amen
0: adam anya akwanya deɛ wammerɛ ho ne nsa aka wɔ sɛ woanya akwanya woanya kunu papa woanya yere papa ɔba a kɔnu koto dwe nima odima ni kunu ɔwɔ mpaibu ɔba bɛma bɛbi onem bia ɔbɔ mpaye taa wɔchi bɛma kwa bɛna ɔde ɔba no nam so deɛ ɔwɔ mpɛ na woyɛ meana mede me sika ɛba ware wo paakɔ gold bɛma nso so ɔwohwɛ me a wotie me a wo sɛ wode bibia ntimi wo ɛnɛ tie nyame asɛm a ɛba sɛ biribi wɔ hɔ nnipa bebre na ɔmowɔ ayerɛ duro ɛnɛ ɔmowɔ he mo mu bebre monim kra fofo bo ahe ɔte alopire mu a ɔmote mo bla sɛ alopire no a mobɛkɔ ne fie na ɔte hɔ ɛnom kɔfe kawo a hyɛ ne nsa no ɛma ne yera ɛnɛ fofo bo ahe wɔ dada yidi amen tumi no nyinaa ɔno a na wafa abɔ ne ho so ne bo so nyinaa ayɛ murders ɛnyɛ wo na wobɛbɔ na wobɛma no pos ɔno ana abɔ no ho ɛduru baabi nnipa nam na ɔweɛ ɛna ɔwɔ heva alexa the great ɔconquer the world na ɔmo wɔhyepe no sɛ nyankopɔn ɛna ɔwɔ heva ɛma bebree soso moanya akwanya ɛnɛ ne berɛ mo didi nipa bi akyi didi nipa bi akyi wanya obi a ɔkasa anyame tie obi ɔfrɛ nyame anyame gye ne soɔ sɛ ɔyɛ wo sɔfo obi ɔserɛ a ɔsoro tie no yɛkwan ne ne fa so ɛnkyɛ yɛ wofi sɛ nsɛm no a wɔka nnya nipa nyinaa ne taa no mo mu bebree mo voice I'm a far record of my voices as an essay and I'm a man for a woman for politics, a him for no more so, a woman so for a new beer. In a panel, voice a woman. If it's Adam, I come up out, did do it in Empire or Bunny and I'll be giant. Adam, when you're going, you're missing
2: your FM.
0: And you're ending all the amount. A more, zooming out, or say, dear, we won't go there. Found Sanka. Genesis chapter 3, verse 1 to 13.
1: Now, oh, yeah, and it's your channel, and we're a more domain, onyankopɔn aka sɛ monni bi nanso momfa mo nsa nka na moanwu na ɔka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ wuo na mobɛwu na onyankopɔn nim sɛ ɛda a mobɛdi dua no ɛda a mobɛdi bie no mo ani bɛte na moayɛ sɛ onyankopɔn ahunu papa ne bɔne na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ ɔdie na ɛyɛ aniwa fɛ na ɛyɛ akɔnnɔ na ɛbɛte ani enti ɔte n'aba no bi dii na odiye na odibi maani kunu a ɔka ne ho no nso na odiye na wɔn baanu ani buebue na ohunu sɛ ɔda adagya enti ɔpempam abrɔdoma ahan yɛ nkatanim faaeɛ na ɔte awurade nyankopɔn ɛnkasa ɔnam turo mu hɔ anwummerɛ mfraeɛ mu na ɔbarima no ne ne yere no kɔhinta firii awurade onyankopɔn anim wɔ turo mu hɔ nnua mu na awurade nyankopɔn frɛɛ no na obisa no sɛ wɔ he na wɔ se mete wo nka wɔ turo mu hɔ no mesuroɔyɛ ɛfiri sɛ meda adagya na mahinta na obusaa no sɛ hwan na ɔka kyerɛ wo sɛ woda adagya dia me sha wo sei ni bie no e na wadi na obarima no se oba wode no beka me ho no ono na o ma me dua no aba no bi diye na me diye na urade nyankopon ka kire oba no se aden e na waye sa na oba no se wo wona odada me ma me diye amen
2: ade ame fa se o sua wo ha ne se learn your mistakes. Learn how to say, I am sorry. Nyame bisa obana. Obana say yo wo. Nyame bisa Adam no. Adam so, e yo bana wo nyankopon de ne bere men no.
3: Don't you boy.
2: No ka say eno bia seso nye. Enyo bia, obia na obia nye trinini, won sama wo kan. E ya fa wono twitwi fom. Nipa ye friend say odifo eli ase ye kunkum adifo na aka me ho a te urade kume yakopon sa ye woni pampempem onko to ba so reba obo okro to bo nem ne ni aba no so wa firim nyame de ne funtu akye aso to mu no wom de bia the third party shebre mu akwantu onum ni pa ye hia won no wa hwe ye be nam ne so obenya nshira ebedam no so obenya nome eni owu Adam anyame besra nanopa one na yire enyumre na nyame abesra no na nyame na omu abonkomo mu bebere na kani pebi nsimu fom na ni pebi na komo pamu asem ni pebi na komo obu wa ma usika omre bia me ka jose obu wa ma usika wa ngana sidi da aso ni timam paye no eni kuta wo ja obe ja wo din bo won pipe bu mu no obe hu de to ba ura nfi se na nyame ko shi Sodom ni Gomoria Abraham jina urade ni metima na wa fa se ne na yire ne nana no enti Abraham enti na Lot yire Lot menyina omunya akonya ose me se me pose nyame me na obe kasa Abraham jina Abraham so on fi nyame ni say ya man yakopon say mate abofo no ko yo abusua ne mfiri obi no je dia ma abusua no obi na efra abusua no ntoma obi na aso umo ene san nipa no de na fa kwen ben so de mema bi mu de ma bi afa so a wadwene sa afon awu wanya koma ya de de ma no bi so de mema bi afa mu a o ma wu ntem ni nyina wo nyame anim eduru ba bi kra ma no mu nya sika kakra kra mema kra mu nya aduane mo mu bi sika musika musika musika enna ya mema bebere ba omuti wo mso omo ma oba anya sika no aso sa mema no mso sa ma adwen da benku twade ne fana ne faso adwade unnim da bone to de yema no ye wafa mu de ma no upeja no na so oba yi wase atwede ma ninyi obi abebu na konta senia ne nyuma setie Adam ni shabre mu akwantu no enno me na Adam anya mo bebe de fri January e ko duru December no ho ho bishia no me wo wani enye obi a na ye fom na ye fa ye hu di o bo ye no bo no ase twen e na wo be hu e na m se me ye difuo na me hwe nipa mre bia me catch us every month me ni nipa anka sa kura na ye nipa 1000 enti me ni bia me ka
3: tompa
2: ye pesi da sa se next year na 20 years aye ma ye cancel sa me ntumuda nti mini bi America obu oha wo ye no bo no kura on ka wo hwe ye wa amafo dura na ajo omudane mwa ye wa amafo amoketre mane ye owo woni ni nya asema this oko bunko to je paracho what the chow dia ba mfan je wa obenya man enyo bia na ye no bo ni o ti mu bebere ajapade a mu papa no ma wunya die apato ho na enemo abefa na yesa abusua ni nyina dea onko anwafa galamse asase godo abepie so wafa waye kai forging krata mumu bebre will original will nyina masesa no abo afi David atoto so ubenya problem eya monti social media no tv so amafo de abusua biba obo onani so to fon kekai asem ana me ba asem ma wani mra ho so sa ofoma kan Adam ni if ni mfom so na wan ka no
0: yen hwɛ de nyame de ma no yen ka from verse 16 to 21
1: o se na oba no de o ka tie no se
0: o ka tie oba no se
1: do na mama o
0: efri na ma dome o
1: do na mama o ya o ene wunyinsam bre adoso ya mu na ube woma na wani ebe jina ukunu na ono na ubedi usuo na adam de o ka tie no se se wati e wo yere ne na wadi dua me sha wo se eni enu bi enti wunti wadome asase ya umu na ubedidi suo unkwa na nyina na nkase ne nyanchanse ene befifiri ama wo na wadi afuo mu ahahan wanim fifire mu ene ubedidi e de kosi se wo besane akodotie mu e se ebu na wo yi ufiri ye na wo ye dotie na dotie mu na wo besane akro
0: ene wehu adam ene ifa akodi aboa owechi no me na beto wonso ye hwede Adam firm. Abel and Cain. I mean, no, Cain, who was them? Cain. Now, why not Cain? Now, why not Abel? Mo bo afforde ananya mete sro. Ase mo afforde bo na bedru. Meni aso mo afforde. Na some 50 di ananya nyakoponga. Ose nene nso ubi biya wushi wa afforde ne wukuma afforde. Ne wi ase ni emu adedu adedu to ni nyina ya ne dia wa se no ma ono no bo omo wa se emu omu wiya omo a inantwe abo aye fra na se oso no hippopotamus mu nyina ya nyame dia enti so so opa bi moja no ma ko mbe se wo se fa bi man ti se wo bo afore na nyame ni so a e ya de urade ase o David person si asore dan ma nyame nyame se me mpe jayensi mo aya mo bua urade adwuma wo bua nipa o obi o pese wo bua no bua ne ne na no Father's Day na ma sori panyi ba ko se o ye presentation ama ne papa so Father's Day bia me ko archbishop a o share me sofo me ko na na ko kire ne so de na me ho pre me se me ko ne ho me ko ne ho bia so me fa sampan ko da to nsuo gu me ka mu minim nsuo o no ama ko yiye guo yiye ma dance ni
4: sumpa
0: eno kranti manya customer e wo human se ho o ti me che min show no bi a 10 pack o tonam de guo e se so fo mame ye nya ntem ne yenko na ene ye wase ono no che me sofo enyo bia no bompa ma wa nya me di wachi yenko ye ko duru fio ho ye bi ye che asa na ye bi pro no ye kokora no ho na ye de no koy o sofo yima na ye de no koy and son obi baba biye pono no na nenim ayobosa am so ma ba wolu my house wolu my eni ho am so ni ho ba bi okob ya ka kire me onim so me de fi ha na me ba so wolu my be ya resilo yin si onu gu ho envelope me de ba ye envelope na aka kai obi oba bua na bua ne ne o na o kire o be pese o be bua nipa na nipa na wu se ma me kan me yire sofo yima ya ma dance nipa no be jina ho eti envrevla no me ti sika ne bi de ma no ya ka me de to ho aka me kan mu enje ka papa no ma anya ne papa ma nkyre ene so a ende me pe na bua na bi hu no bi adam wa nya no me we di nipa bi echi ne yire ede nipa bi echi anya no me ene hwan na wudi nechi mu bebere nipa ye bone na mo foa so so mo se mo ye kristofo enti mu nim papa ne bone se nipa foma mo betime aka ken ne nua ebel akobo afore Genesis chapter 4 for the sake of time medwane kakra quotation ni bo ha me de be ma ho na wa akoka verse 1 to 16 ye nka onya me bisa Ken se adenti na obu afuo ye nyina na ye bua nyame oni unua na mo bua nyame adwuma unua na firi na koma mo abebua ma na somene na ka wo ye ni ye a ka wani mo nti ana de wa ye yi keke unua na obu afuo no keke ni nti no bone ebutu okwan anim mo bebe de mo ye e wo nyame fie nyina bone ebutu mo kwan anim a obetwa so aba oba me kanu kure chana obie ne waba ha
4: sompa fm
0: dede ne da me de urade ase wo ho no
2: me nyo bi aza me nchaji obi ada o se o ye ni ya ka weni mu nti ana na de wa ye ni ti boni butu di pa no boni be na wa ye wo a o ke kan ho asem mu be bro fa fon sai unua o sai wei no akogira wei no aka ne ho asem ya ya na wa kira no aka se se wa uni o ma me ye mbampo na wo sai no politics na nano matran konyade na nante ya na nanim de akoso wa himfie obi abetra banwa so a ne nanam akonwa obi pese kwan bi aso efre ne nsa wo so nyo de sie na bi di sika wuramu ya me fa ncheo ken wo kum ni nua ebe Yamete suru oje. Ofre ken se ken. Asasina. Unu ya no moja no gusu wano. Etiem. Efre o. Efre nede kui. Unu to upi umu da. Nipa efre ne ken susu asena konyano me. Ewa ne shebira kwenchu. Ene yefi amafo buro munu ya. Nedu ya buwa nyawo. Da uu. Ena me dia manu nye. Ena me dia menye ting. Wenye ting ya ye dia zem papa. Kei! Edru baby. Oka jen yanko ponse. Nume na odi atome sono. Eso cheme. Enti baby bia obe pie bie. Ni pe bi obe huken bi obe kuno. O pie pe mube bire inti na. Mube bire muko pia munya asembe fino. Yashamon sona muna. Musuo duwechi. Boni duwechi. Boni do mechi boni dini to mu ebere da ko awiakete wo beto nti asam de wo de fa fo obi wo ha nyame ne de ne ba asase we so fo a mission te nyame pese o accomplish the mission me bia me be gina ha me ka kire mu me a me gina ha me yo de hie me meti me di o ma hene wo ye kurum aye konwa kra se ye peni pa kra di kra ye nya bi ma chusu nyame te me di so fo ma nyame Yes, me and the Pahunu be keke, and I'm a bit with him. But she had Juma, me here Juma, Yamiachi, me near ma, me dinesica, me did soft war, a woman as a Sida worship center, me near Sarah Renda. Or so me, Ubien, who I had the Abemi Fieda, in Jamie Water Bill, me light bill, and yes, a man pet, and so I suffer no more than war form, and to me, dear, as all in it me calling him. Me quabon, and I mean, yes, I am aside the Abeboa. Mo toton kunya egu dem ha na me kwa assignment to Accra me twa plane ticket me kwa na me kwa ko pompa ya mo obi me wo ha nipa no ma me $1000 na ekonwa me ne di ekonwa so oh enye wo say ebuo bio wa na your friends say eye project your friends say manager say akuta mu no ma konkran ko pe kunya wa na me from say usika ba bi o mo no wo hefa manya $1000 enti mo ntwe me na me famere mo akuta ni tofo be na be yesa me kwaru me nemu na koye na ma konya $1000 ana me di abere mo na no me pie ye akosra me baby me ne ka obisam se na papa de na ekoso na me so ye si ye si gate e wa sa ye kro so ye asore dan no nti ye to fence so na ne ho ka so e se wo be sa 25000 be 250 million o se o me di be ma no wo ha no wa se na gu me phone so me baaye sika na me ho na baaye wa ma so de dem a ka me tim di aye bibi ama me manya ho to e hu se ye nyame sika e fa I get problem wo be bere ma fa fa sika bi anya wo sika ye nyame de ama wo nyina wo mpa ono obi de aketu abi no wasan afa dana me ka chira ye friends akuta se o mo mpa greda greda be fa ha o be ji se 6000 me de ma akuta o de atu aka ye kofa aboba be gu ha se 3000 Yeah.

0: Bibi sachirewura bank ba agye krom ta no dumase. Ombe kasa chire kuya foro ko mbe faso anya bosiade atremu nwuma mu. Na omo ekomfo nyina asoso ye kentai na na omuti okasa chini bi. Na sabre bank manager oba e no. Mejidi se no fi investi abaho fro abranti ya tiantia bi. Na okasa. Na mame baku bi samse na bank manager no one die. Hina mse ono okasa na mame. Ose ah na nene nefru nsuni. Sana tetena ato na nanu itirimu omuni msa jima panjini bia sene furu suna msa mami wanyani di afenu free investi yaba wani di ya nefuru dubaya kese au siyafo ene so ya wasem ema mong ene ubi frame na waka semse mrante hene sumpa FM net TV no se ya nyumu na mucha kama kase ahete pa mwede ya mwu studio ho montedi ya kwa soa ya ni ya wabwa ya ni ya sobi sumpa na hete very well ahete pa
1: diye waguwa no enuwa na mucha sumpa
0: semwo ho atiefo afutu sem no ewo ho aniemam num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jadum na so ye wari a ni etufu ma kom ni ukun ma kom ni na ma kom ni nya ho kra na mu ni me gisi pa na wo ho sa na aniemam num bi so ho a oba ma didi wo ba oba ni jadum kra ano hon konta ani ebeyi ani ema numbia ema awari eti beme ni susi e yei nye sadi mame ba ye ni ye sadi o mame ba be ye ni ye mekura je hokura na meme kokura hokura de matie gube di kura number one meka kura chin na kuratwe na ewumu mienu kuratwe hunu kuratwe hunu omono kuratwe hunu sa oba etwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkumu afọ ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkunwa de empene emma no kwa kura wi ya waye ye ba tenzi ya mikrofoni nyina didi mu ema na kwa kura nemom eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya na ne nkumu afọ ne nsinu mudwa oh adai ni pass mercy kura de ni nua pa adai na kura so wudu ho wosa kura twen hunu ema be ma aye asetena ti be mani susi wei wo chire mu ba bia sa chichina won plano no hey ha bine okay number 2 meba wajuma me se meba wajuma meba mo panyi no ho hey grade Aza ni meka ya manuizi ya kwa nadini tokwe baru.
2: Kata junya ntokwe mwune ziyo ni mbekwe. Mi uka ya mberewa si mbefene ni. Mberewa ni mbefene. Ebi atu wana. Beba ubidi uwasa wasa mbiaba.
0: Yee. Meba wajume. Meba wajume penye ni ho. Na. Sumpaha. Na kwa nkwe njine siye ni muhazi na wajido ngao. Pamoja wa mwajume penye ni wa wahine. Ene. Ade je so wo kumede e. Ei. Sa oba ko ba madwumam ekodwodwo no gu nani mu ase a. Egensi. Number 3. Attack. We de oma wadwumam na dem wose me mpie. Na atop ruma tu safoa. Wose me me se oh he. Ye see ye jinda miti na de ba de na wo yesa no a bo se me se me mpi we tira nye ye kura no wa chinsa bo wo she tesi u mrim ha ajo mempe de wo ye no mempe de u ba ma me buafu o wo se kume
2: fasafano mami
0: me se me fasafano ma oh wa ho eh wo su yu mobile phone afreda san kaje fo bia ba wa bo mobile phone atwa twene o fa ye ni na dum ana enso yi ye wa jifu wa hene moti new site ha wa se me mpye attack bo unnecessary attack take be masa na de wokwe ye bia ono na gwe se jama pia wupie no kra ukuchi si gese sa attack bo no ma be ma humete pa number 4 duyabo unnecessary duyabo ha duyabo no unyabo se hejirei once num unkuma fo be ma ninu amema num nyina obi agezi so ba wase wa wade betene ni so se wei na won support wa wade ni mu bi wa de duyabo so because duya no se yebo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha aya sem enti duyabo oba se oma wani ji duyabo ho a idum be meja awade ne tene ni so se wei se aya ne kwanso ana enye ne kwanso number 5 as we see Carmen ma famen fam mau ye toda bia no bi dia o omuna samwa toda bi kura adwuma mu sika esa de achen wode kro abranti bi ka chemo so bi be advert no disi karama me na mje akọ tufi mayere se wate se ma disi ka ma mo bi sika nti wose ma fa sika ma me fam mau ukumi kura amen fam David debia 70 ya nye nipa bwane debia 70 ene yeye papa debia 70 ene yeye nipa papa unipa anina isi ya neno wachina ubesa isi ya nubiu wisi ya nipa na ensayo debi ubesi ya nebebi fufro sanyawu na ubesi ya na ubabesi ya no wo yire betumi asia no onipa wanya ne neno wo kyina ono so obetumi anyam ntokwa na wonunu yakon no boxes na omo kon a ebinom de ye hwe de wadi nkuni ma na wadi nkugo nkon a me ye bo afre de me hwe boxing a na me sua de bebere wom wo betumi nya we funa na dru ba bi ne wo ya dane agu we so kau sa ni ye noa enti onipa se wunya unia na to obo ase no china ebetima ba se ono so obenya wo ba ana wunua ana wo yire ana ho nipa bia onipa wudi ni bane no se wo akra wa jia de biwu a ohu nipa bi behia no enti debi asemti aya ma papa no nso papa ye ehia o papa ye te se de wadua de papa ye te se nia watu banche na wajefu no hokro dachi bia ubenya na egu ho banche na egu ho no ha kome maso asetitin good papa ye nye entontwene kwa so ni pana nyi waya Israel nyankopɔ basaja do mrempon obeyi waye sana mpɛsɛ meka ni awo se ne ne no ɔtena ɔdo so ɔbɛsere wo ɛta basa dwinda bi ne hu sɛ sɛne tie bia ohu nipa bi bɛsi obi ase anaa sɛ ohu nipa bi ɔbɛsi obi nsa sana tie wɔyere betu kwae ɔma betu kwae ukunu betu kwae ohu nipa bi betu kwae na dia wodi ye obi no it will turn against that person asema make say one no asema nya da wodi di unu ya no eda wanim e wo mu ana na obi asia na obi sa asema pa che wodi me wo yem do pram atasi eh wodi me na wo yem aso kakra se papa ne di akiri na abone ne di akiri so me ka wanim kakra die was a minna last be kai we have no pram minna last be na chino a honor papa na bonia we ye no ne answer baba den chiriwa o papa no bone abusia fo obo fo ni se obedi adwo tira nko hwehwo ye kukuma adwo no hwehwe guja so na nitini wototo twene wuremu oba wiwie no no se abo eti na de bibie ni fiwo okodo ha opa na chese mu akura abem onu anshu esi gusu twetwe propro mu e propro propro ahwa ba wiwi ntwo bo fo ni se obedi adwo ni tira ko hwe ye ni ye kama kama WSMT usikadi bi bo kontrata bi pass won si dama no plywood ehu ana odi sili ye enri anye papa no de boarda no so chance anye papa no koto ye anye papa anye no clear wom dano pipe sa kontrata be he ana so na me pese usi dana me de chewo ntifa ye
2: siamwa
0: kambi ye ni ya ya sem abusia ha se wuja okora baduane a aya hwene ye ni ye na hweya na wo aboba na ekofadi dabi dabi asemti enna ya futu sem no me see the most dangerous person in the world the most dangerous person to fear and a pretender and a pretender ne ye ka ho asem o se ye na osre kwa pretender ne ni obi a oyɛ ne ho sɛ oyɛ nanso wonyɛ obi a ɛsɛ wɔdɔn nanso wɔnɔ wɔ obi a ɛsɛ wɔne wo ka nanso wɔne wo nka obi a ɛsɛ wɔbɛboa wo nanso ɔntumi mmoa wo okay ɔmɛ mi sɛ awurade ɛwɔ twerɛ kunkun no mu asɛm bi wɔ hɔ mepɛ sɛ yɛde yɛ adwuma paa sɛ nnipa bi wɔ hɔ a ɛsɛ wo suro no a ɔno nnipa a or defa wo sɛ I love you for no monkyere wo nyinaa mmerɛ me I love you no kɛɛ sɛ ɔbɛka ka mogyina TV so ɛne waka paa wɔ se mati wo nsɛmpa de ti nso nkyekyɛmu edunum hɔ sɛnea ɔsorosoroni no sie nie na monhwɛ mo ho yie adiyifoɔ atorofoɔ ho na wɔnam nnwante nwoma mu ba mo nkyɛe they appear like sheep or bow and chair with young woman any frano and he who ni moody or a wolf pataku do flipper for pa I was here for or that there was any panel or that the woman who is open as opera samoa and yet they cry natural sim oh mabuwa oh me was he coming the home at the bema oh I'm gonna wait him for some pa and we are near samoa nyasasiye no last minute sinia wi ani hunu chale wo ye dada fo na wo ba wo nchete se wo dwai o wo dwade se wo nya hanfo na ni mu no wo ye pataku pa ei o dada o me do ba ko US nasia ei me wo pro to be me de ba ma me ne yire ye sanga oh mene yiri bia mene yire me yire wu na yire ti ase o se me yire wu ka chika me no ba kwa brochure me yire wa brochure kan ho me yire wa brochure me nko ana me tega na ha ha ye akobi koto bo de sa ro kan yo o so mama me de mre nte me nko ana me tie me ne yire na ma yi yami e ho transa na ma 3 e de number mano kachika agro me de proto be ma me ni yire me ma mi wo US wase wade ayi kabi ebreme oh se ka no ba cross meet me dia mana dia kokwa dwuma ho usia ka ka ei e wo sha fo ebere ko mi twere tie ntia de chat wo kura nanso enyemu kuma kura ne midin second pefe se midin second pefe se I me kai do ne de na so me fa wo juliana hwan sa me kra yire e de medo be ma nanu ne medo me kro ne ni mu sam pretender unnecessary kontompa yi twara so da mu me din second pefe se wono aso asmo kanu woni misansi bia nim oni pefe se asmo kanu enye no kora enti enche kora na ye nyame ahi na wa made e besia si asa na asa woni so ada ho ye ensu nyame ye
2: e kamadi
0: ah